mama tafo wo na chire to ye wo na pam ye wo no susu ambam mata bu pemo wo e raze amakwa amamankwa e raze amamankwa amamankwa madawasi madawasi mo kaba da da da da ba hey.

meka mbre bi a ɔbɔne pono te sɛ ɔwu ɔdze ma m na Onyankopɔn ntɛn ma mo nkwa hei wɔsuro ma firi bebree wɔdza akwatwa ɔye ne kɔre sɛ ɔdetomo do na Nyankopɔn amma kwan Awurade amma kwan o sa na oyimadwo na ɔdwere fam Awurade yimadwo na ɔdwere fam mapɛm da wase anyeme Awurade moto mede da wase o sa na ɔnya wo ho abasa ɔdamoda nkyɛ ɔbɔnɛ ɛtwa afɔmɔdɔ mada wase Awurade